Nakau sabagan ti kenda na tali ni wan itu rango cisu en singale wende indai to ya bukina no de programu nindo mai viti ba bini na kata na kalu sama I ado bi tali na bulla a wana no masaranga ande sana roti ona mate en bita na mado sauti en na ruanga na mado sauti ne katini kalimun singa ni bulo chulai au sana no mo sata tokine virtuna lubengo Belati ni mate sa tariau sa lutu ne ngongu sa sinra nukana sa siangani moda binaka. Ia turang ken marama anda baka brimi nakata kan itiko nakalu. Lebu nangau nakalu I baka tarai so ni tuba kibaya merani baka tabuli di kenda, merani baka ukote kenda, merani define te kena na nandambula. Na kena I mbalimbale merani baka takilekina se dhindina o iko. Sonanga una ni bato bole na nonda mbuli ni lako bate kena kalu bato bole kina nonda mbula nonda matabu pale enanga una ni nrenre keni mbale mbale ni sendetiko na kena bura bura enda na nama katalinga ni bala bala ni mbula ena tari kenda ena sonanga una hiyo na mataka ni sikande indai na sikile bende indai da lako mai ni karuni singa sa bulu tale o okusita sa sivya na bima ane mbaki au vya toronga mai ndo na na tikina mai na na ibola ni choni na nona ramuri koya na limana undolu ki kapeniumi ye ena ni sa lewu na nrenre sa lewu na The club in Akana Bunoya, Nabunan Rabu Singa, and Alomani, Bunua, Sangakina Nakakan, the Nabos and Gedabuto Chisu Vira, and a Chuni was a ono, Netina Tolu Sanga Vulkalima, as a Kaiva Irko Chisu, Koyao, Naman Rainimbula. Kukasa Lago may be Yao and a Sangani Viakana, Yakukasa Bagam Boutiao, and a Sangani Via Munutale. Turanga Kinamarama. Tuna chisu niko sala ko mai biao kona sianga ni bia kanatali se niko sa bagam bauta na nuko bossa niko sa bagam bautiao kona sianga ni karma tali turang ken mara mai bagam balen balle na bossa ya blater matenika motor na mateni dobi kalawa mo zingo makina na kemo manrai na manrai ni mbula na manrai etiko beko niko kania kona sianga ni bia kanatali Niko ngunuwa na wai, sa lako maibuwa, kona siyanga ni vya ngunu tali. Kona siyanga ni karamadha tali. Enambula sa tui buruburu ena ngauna ngo, sa lebu na ngauna, enda sa vya kana, enda sa karamadha pa lebu, enabuku ni vika sa sulietu wa buruburu. Balata na daba. Balata ninda lako tiko ena ponua dhala, enda laki kanie tiko na kakana dhala, enda lako tiko, enda pakambauta tiko na posa dhala, Nisa andala ki ngunu wa tiko kina na weni ngunu dhala. Nisa tiko be iko na Kristo, nisa tiko be iko na kalou kuchoba, na kalou kaukaua, o koya chova rafa, na kalou ni vei bambulai, koya o chova nisi na nomun rotini, o koya o chova sama, na kalou ni vei miniti ni vei sekondi, na kalou ni vei sana keda ngani nomun bula, ke na nonrata mbula, nomu matabu bale, na lubemu, na watimu, Se matabu bale viti tiko mai England se tiko mai America se tiko tale New Zealand se vei e o koe a chova sama en a vei miniti en a vei sekondi niko masula kerto e tarai ruto na kalu mbele tana ngona o masulu kina modabu te indona yada na kalu e reide tiko na natamata sarangaya e na ngauna bato ya se tiko mai Europe se tiko mai vital na panua turanga kena marama no koe na ulu ni panua sa taka mai kina na iburuburu ni kakadanga. O koe na ulu ni vanua sa nronro mai kina na uthi wai ni mbula. Koe nda ngunuba menda kakua ni karamada. Da dhuruma na nrenre, da dhuruma na tabi mate, da dhuruma waka tobolei na nonda mbula. Kwa sangatiko mbiaka na nomu pepa se dhava kwa sangatiko mbalata na nomu matabubale, kwa bangara dhanga dhanga tiko mbiaka, se kwa binakata mbiaka na dhanga dhanga saulebu. Turanga kena marama. Chisu ni wali ni kakedanga ngori. Chisu ni wali ni nomu lenga kedanga. Okoa na isau ni nomu baka tataro kedanga, kene isau ni wali ni lenga kedanga.
Zuruman and Rendre, Zuruman Gumatovol and Rendre, Sangani Sukemuri. Aurei the Tico, Tona Lubengu, Erto, Erto, Sangambacani, Erto, Erto, Yavala Tirto, Eturanga Kenmarama, Nituna Candina, Kenanandambula, and Angaitkunanga Kongauna. Nandrendre and the Zuruma to identify who you are. And be able to verify who really you are. Merokina ni vakatakila na kalo usiyo iko. Kena no mumbula, kena no mumata bubale. Non the community, songo songo lotu mbeka utiko kina, turanga kena marama. It defines your life. It defines your character. It defines everything about you. Nisa tiko ve iko na kalo. When God is in you, nothing else can stand against you. Tuna Paula, ni sa tigo be yiko na kalo, kesa utota ki yiko na linga ichova, o dey tala na kemu meda, o dey tala na ngai zonga yiko, o dey tala na ngai itobolea me baka molu molu mute yiko, ni sa sanga nirawa, ni kwa na layone ni abuso chuta, kini mbali mbali na layone, kwa na nganga, sanga nindua rani, rani mbiti kwa ira, sanga nindua rani, Pakamati koya, and a sangan in dua. Pelatana kakedanga, and a take zuba vikoya, and a take duru vikoya, durian dua kedanga, zuba na ulu kedanga, my loma langi cave burabura, and a bote burabura, nisa tui nisa turanga, cochiso caristo, me bororo takikina, cochovan and nonda clue, natamana loma lang and a tamanda ruba loma lang italna. Turanga kenamarama, nibosa tio koya be here and undolu. Erbia kana erbia unu nanga na sar ronga de kina turang kin maram na bunu aya sangi baga dor kina na kluna na zaga zaga man kona ika lai lai kina manrai tikini manrai lai lai me baka nira me baka mamau te kira ka baka bota ka tale turanga kin maram me sini tal kina itin karua na basikete senai su turanga kin maram baka takila na klu Vikanda Roba Sangran, Vikanda Pagasangran, Vikanda Ganreva, a Tikundundung Aviko and Kenny Wally. Ne Wally Nibi Langa Kedanga, Ne Wally Nika Kana, Ne Wally Nizagazaka, Ne Wally Nibia Munu, Nawali in a Wally Ni Bula Bagazengu, Ne Wally Ni Tiko Vinaka, Ne Wally Nika Bula Soutu, a Tikundundung Aviko. Beletunio Vagambotana Nonobosa, Beletunio Lago May Vikoya. Turanga kena marama. Kakua ni lako tiko I pali ni lotu. Lako tiko I pali lotu mola I vei toka ni walanga. Iyo mo lako wana kalou ena vei miniti, ena vei sekundi, ena vei yaua, ena vei singa ni nomumbula. Enda lako nga I pali lotu baka ndua, ndua na madhawa, se baka rua, ndua na madhawa. Esanga. Iko lako wana kalou ena vei ngauna kethanga ni nomumbula. O tiko I voili na dhagadhaka, o tiko taumbali tiko I tauni, so ndambi tiko I na park, se wabondo tiko I nanduna lori, lori vale, se lori ni nomu tadhimu, se na wakamu, se nomu friends, turanga kena marama, na kaluo I tiko batike iko, na kaluo I senga ni laivi iko, na kaluo I senga ni lakotani na matana maive iko, turanga kena marama, na kaluo sa tiko vei iko, sa yao mandangana I sulu enda sa tokara. Turanga kena marama ina kaukua ni adhe chisu ina singa dendai. Menda rukoba na kalou, menda lako maivua na kalou, menda maitorukina na manrai ni mbula kona manrai ina singa ni upia kana tale. Ka lako maivua, pambauta na nona bosa, na bosa ya, ina pakabuna mo singa ni karamata tale. Ina pakabuna mo singa ni vya ngunu tale. Bilete ni sao mata ni wai tovure kena nomu mbula na nona tiko batike iko na bosa ni kalou liko sa pambauta. Turanga bina wale wana nomu ni wasa, bina wale wana nomu ni vipakalunga taki, vipakaukua taki. Pakalunga tegiru na lupia muni. Apuna nduinduiru waka roronga mekina, vikandrenre kimami ni dhuruma nduindui, ni pakalunga te kimami, ni sotaipi kimami. Ni wakandeita ka turanga, ni kiamuni ni sauni wata taro keda nga, kiamuni ni wali nilanga keda nga. Continue to bless your children, Father, wherever they are. Bless us, bless our city, bless this region. Bless our state and our nation. Bless this wonderful city, Father. Thank you for the work that comes in for our population to work and be able to pay their bills and look after their family. Continue to bless each one of them. Thank you for everything.
na wale turanga na singa ndai bakalonga taka turanga na muni bossa ni bakalonga ta kimame ne kabinde ndai ki maswe ne kokua kana mana ina tale ni zamuni tisu tisu na ne mame turanga ne mame soro ke bambula ndina ndondonga amen Jesus.

0: Best RV for all your caravan and motorhome service repairs and fit outs and insurance work. Call Matthew on 0421 790 773. Best RV also have recreational vehicles for sales and hire and can also store your caravan. Call Matthew on 0421 790 773 or visit 44 Bridge Road, Griffith. Best RV for all your recreational vehicle needs, sponsoring 2MIA.
1: Get ready for an unforgettable night filled with the best Punjabi beats, culture and conversations. Tune in to Bobby's Punjabi Show on 2MIA FM every Thursday night from 8. Bobby brings you the hottest Punjabi hits, classic favourites and all the latest news from the community. Don't miss the energy, the vibes and Bobby's warm connection with the community. It's your weekly dose of Punjabi pride, culture and entertainment. Bobby's Punjabi Show, every Thursday night from 8, only on 95.1 to MIA FM.
2: Raka wangambota ni nda marotaka na serne nda bulonga tukina. Wangarani tukutuku, matengani tukutuku, bako sibi ni kune ndwa na drugs lebu sami kune tale Australia e... Tako sobati koma e na nanda panua mai biti, ndua na drugs lebu taundua. Kwa ya kwa tako sobi biti mai, sa lakotika mai me lako mai Australia, sangai mai tombo, sa tombo e so mai biti, sangai tombo kede, sangai mai tombo na kenabu, ni sa tako sotale mai, me bypass taka mai na Pacific Ocean, me lako mai biti, me lako sara mai ke. Kini sawu bailabo e na street value e rote tikini wolu nandrau tini kawono ni milioni nandola na ilabo ni Australia. Yanga na ama itukutuku, mata ingani itukutuku na kini karua, ndo na itukutuku pala loma e adho, e na kena abuse taki na, na palini bibesu, irna kaibesu. Ango e na palini bibesu mailo toka, ena remand center mai na lautoka prison mokulaki kina ndo na turanga ndo na kanda ngai tambaki tu tor sartunga na yalo yalo na na kaya e bagadora na ubisa ni boli bibe suba na nonda drobo na turanga ko e dagbo ya sale remand tu manda sangai e lau mokutali lomea ya ubisa mai boli bibe su ya era na remand era ndo rokopi Irna sember ni konvitaki, bleta na nonra veloai, rao ni taladi na nonra kisi. Kini mbale mbale, rao ni dhala, se rao ni sangan indina, na kaya rambeite kitiku kina. Kini mbale mbale, na nonra right, elevutiko maive ira na convicted criminals. Na nonra visiko, visinga, virna, nonra lunivales, na nonra... Irna on ronda universal mbeka irna loya irna loya ni bisinga kina mata bubali kina mbalembale se ni ndondo no meranda u baka mokulaki se mera abuse taki kina basbostaki oira erna rokovi era mai songotiko ye rawawa bilowai sember ni pande taki sendina se lasu Sendonu se dhala na kaya rambete kitiku kina. Yango e ndo na remand. Muku laki nge mbutu mbutu laki. Nanda kuna na nona nga voka voka. E lau reke ditu wana itamba. Sa harto banga gati kuna obisa. Kena tambane nilawa. Na matangalibi na treatment. Se na matangalibi ngarabi wadaba. E dhaka azakati kuna enapalibi besu. Kasalagi kunea enapalibi besu mai lautoka vire na remand, ena remand center. Ima mindut kuna remand center. Remand center karunga ni ratiko ngai palibi besu. Hindi ni ratiko palibi besu. So vire paka ngai tuki palimbula. Lenga tiko na nonra gaba waka mbalati ni rabi taratara tiko ke na nonra loya ke na vika ke dhavaya. So na ngauna rani pida lati na nonra bosa. So na ngauna rani ra thakaba so na kaa rani dhala mbaka kina mbalati ni... Tuna sinivuga na ngona sa ngalala kinendua, sa mbeitaki, sa taumane keni totongi, sa maithakaba na nona mai saumana sauni nona thala, duota niyo irina remand. le bunonga na randa ungalutunga so anda utangilo tunga meletana kaya do vira meletini reme wawa viloi ye nir sangani laki maroi ando tental na vitalno e sangani ndundun sangani ndundun ya ya umbita dak mekin na meletini ya zakana bolivisu mai na tambu prison melotoka ya ngaruani tukutu ko rida ka obio sangani vikanda tenda ini keruan singa ni bulok sita rusang bulu rusang bulu kono sa apa kata ngau telan ni sa da siru sumu telan ni kini singin sudu kini ambaki bau tale iyo pakalu ngate kendana kalau ni kalu ngata ni pakau kua au marau ni salu salmai sa lau tali tingguan anonto programu ni ndomai viti enangu enunggu Eagles Force Gospel Dilla Biau Rarama Nikalou

eu bangrati kendo me mai do me relief ta kiau au sa wala kani wolu ono sanga wulu ka walungo sa kenanga una me sa slow down beka ona rani indua me mai do bebuki au atuniti kana mada sauti nungu nambani talebu ni na saiba pa ono ono pa tolu tolu saiba rua saiba saiba pa ono ono pa tolu tolu saiba rua saiba se 0466 433020 se ke ba ngir mai bolu alesi na ngona na tin ka rua kena rua o tiukina na saiba rua ono viwa ono pa duo saiba tolu tolu nambani talebu ni bolu alesi 02 6964 1033 Merani me da vivu kataka na dadani community awa waseti kana mada sauti ni eda artu na kaindia ba ki nortu tala mada no anda na ngoni samo rutu sala ibai tabi sarti kana bongi kina balen balen da kalunga tani da torti kundo na program ena singa bango kina balen rani ndoni tala mai bunau Rani mai vaitabi na singa lebu ni otima nana vaitabi nana vali lotu kendo ya bulangi lau mai se ndo angani talatala kia wabina kata mai vaitabi siang ni nda mai puno taka ni song song lotu nda mai puno taka ngana posa ni kalou mbete ratu na nanda matapu bale erangan raba na posa ni kalou kia ngan raba mo lako mai ngiriti o mai na 0466 433020 kena nambun talibu ni wale politaka vaka siya bulu wale sina o 6964 1033 Tini karua kina rua ni tuko boli. Ike. Ko nga ya u sa bambo tani o sana ba mo de tuko manda ya ni me u pek tana ngu ya ya ni bo nga ngu tina miniti sana ro ro lo mai na vitina ni na Italian program o Gloria. Sana ba mo de ro tuko manda ya ni me da ro manda tuko mai. Kendo na kaha ni ngiriti o mai na 0466 433020. Fisureti, Kari Night, Lobo Night, se Politeki Ngalu, se Politeki Daba. Kani Matapo Wale, se kani dona kaha mai na nondo panua. Ngua na kena panua. Mea daba na madha kutu mai, se na ngawa ni ndaviru ngondo matalikina. Namu ni ndiripo ngarabi, se ruwa ngalibu ni mwathe. Toko mandaha.